0: Baba driver, imini neni, naba mona. Bona Lulu, ni neni, ende sheni.
1: Vashu Lulu, nishine fanya kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya Lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtu wana pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo yaka mubili yuku kava.
0: Teko kava fye, umu nanja chumfuwa mubili ule kava elio ale loka. Elo anje vati, tumutu wale kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yaba ni malaria.
1: Malaria? Uwabuwa fye wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa pene fye. Umu nandi nanje vati, ukutante menshte itali nomba fye alipua. Elo kuchibamu mwona mwishita fye, ii no no.
1: Oh, bashululu mwa, sita wino kwa mwukiro kumutu kumutwala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!

0: Ba driver, imini neni naba mona. Bona lulu, ni neni endeshe ni.
1: Ba shululu, nshilefoya kusenda. Ni fika kale pamushika. Nishi musendele lulu, nishi ya shupa.
0: Tule mtuwana pachipatala.
1: Imwe, pamula ndipo waka mubili yuku kava.
0: Teko kava fye, umu nanja chufuwa mubili ule kava elio ale loka. Elo anje vati, tumutuwale kuchipatala wangu, pantuli mbikuti yava ni malaria.
1: Malaria? Uwabu afya wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu, tefyo.
0: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipatala hapa penefye. Umu nandi nanje vati, ukutante meshte itali nomba fya alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fya, ii no no.
1: Oh, awa bashululu mwa, sita wino kwangu kilo kumutuwala kuchipatala wangu. Ba driver, tieni!